0: Chihokan nakanain di Joko Chisning Aiki sa likutanain.
1: Hokam es kakumon naksalilok lakutanain Domingo. Joko Chisning Aiki lishkong siya kalilika ko Jesus. Panan nakatire li Corpus Christi. Kabiak katawak rudis tiyalalil karunarah nashtie ain.